alukunye singala mwini munate ndenge nala pende bwa binyo sitibala ndyo